Ika voda e kuna Baltasari Junior nyimbo watora moyo. Zino pano leka ndende kuyapinza ine DJ Ardilish na DJ Junior. Yeso foto. Jeteza nguwa pa udakuti nguwa nando. Kibatani ife na Simon Kabwe kubuda mubairo temge mwishimoyo. Umo tichaino kibatana naya kwanisi iye kuti pakulira zvikushatu zvitwe izumashi beseano nyamusi uno. Banja likulu la komite centrali ya bato la Frelimo. Kuitiro kwa muno mwishimoyo. Siku zino izi chimoyo ane. Ilipa zauru zauru. Mambo wa ziku wali muno. Kwa siyo de ministro ya itiri kwa omuno.

Senzi sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara zinyu ngesa bao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera.

Alhamdulillah. Ngakudzwe Allah. Tirikupupura kuti hakuna umweni mukuru kunza kwa Allah na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, kuchengetedza ndaramo kunotobambidzirwa. Allah unoti ku Al-Qur'an, unoponesa ndaramo, unonga waita ingana waponesa anhu ese. Senzesa imambure anovikira nhunga kusenzesa ubaba u. Muprofiti wakati, umwe na umwe wenyu, uno ubaba we mabira ake. Saka, vikirai chinyauka machenyu. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga. Kurike kutanga, asiye echiponderu kwange zvimhepo, aripa bvute, mukati mezu ware mutero. Aturike, uye wata mukati mwe mambure anovikira nhunga. Usikuri wese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anuvikira nhunga kudai zvechiita ngesabau nomvura kakuwa wanika pabvute. Uye sonerai mabo chiripo ripocho uye ngetsingano nohusaru. Ala, adi anotweta tweta zviro. Usasenzese mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa. Uku kutweta uye zvinopinza mungozi mutanha we unoraramira. Kusenzesa mambure enhunga mushobo we kunamata. Ala, tivikire mumujararira. Uye itakuti mambure anovikira nhunga aite chidzitiro chemuzi umwe na umwe. Amin.

Senzi sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara zinyu nge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera.

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenzesa mambure anovhikira nhunga, chinyi chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemamburi anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mamburi anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve, inini noukama wangu chawata mukati mwemamburi anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemamburi anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inonirira.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure ako anofikira nhunga akatulipa.
1: Ah, hama yangu, kutulika mambure awo kunushupa. Andina mbutu kwayo yekuti ndisungiri.

Alhamdulillah. Ngakudzwe Allah. Tirikupupura kuti hakuna umweni mukuru kunza kwaAllah naMuhammad mutumwa wake. Hama dzangu, kuchengetedza ndaramo kunotobambidzirwa. Allah unoti kuAlquran, unoponesa ndaramo, unonga waita ingana waponesa anhu ese. Senzesa imambure anovikira nhunga kusenzesa ubaba u. Muprofiti wakati, umwe na umwe wenyu, uno ubaba we mabira ake. Saka, vikirai chinyauka machenyu. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga. Kurike kutanga, asiye echiponderu kwange zvimhepo, aripa bvute, mukati mezu ware mutero. Aturike, uye, wata mukati mwe mambure anovikira nhunga. Usikuri wese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anuvikira nhunga kudai zvechiita ngesabau nomvura kakuwa wanika pabvute. Uye sonerai mabo chiriporipocho uye ngetsingano nohusaro. Ala, adi anotweta tweta zviro. Usasenzese mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa uku kutweta. Uye zvinopinza mungozi mutanha weunoraramira. Kusenzesa mambure enhunga mushobo wekunamata. Ala, tivikire mumujararira. Uye itakuti mambure anovikira nhunga aite chidzitiro chemuzi umwe na umwe. Amen.

0: Tinoti yakwana nguve kuti timbozwa mabuyo utakaita muprovinsi yomanika maererano nokurima. Tinoti mese makapurukira radio Mosambiki tadivana zvemukati muchirongwa madeko o radio Mosambiki mukati mumabuyo kusiyana siyana. Ikuno ku radio Mosambiki mukati mumabasa ochindau garanye makaziva kuti tinowanika tiri pa 292 metros onda media frequency 2026 kHz. Vamwe vanotibata pa 96.6 MHz tiri kuvereketa ngo FM. Munopinda apo pa internet munotiwana pa www.rm.co.mz kana kungwina pa Play Store munyora RM Play munotiwana. Babo tinoda kuti bhuye navo nyamasi murimi na nyamasi avasi kurima. Ndinoti baba Josi Kuzina.
1: Horacio Jaime.
0: Baba Horacio Jaime, ndimwe votakagara takaziva kuzwa kuti Minas do Ouro.
1: Sim, eu sou Minas do Ouro. O projeto está iniciando, nome que está timbrado em Minas do Ouro. Esse nome está expandindo, eu a reforçando o pessoal que um dia vai ser verdadeiro mina.
0: Tinoziva kuti makabvira kare nokare. Ngoipinda ngariro yemunayo muchiti ngorimweni zuva uchazova mugodhi.
1: Inini ndinofara kurima, ndinofara kutamba na mataka. Wantu wazinji wanodadira mataka. Mvunzo wangu nduyu, wakafa wanoenda kupi? Walikuenda pasi ngei wanodadira mataka? Mataka yanotipa kuja itikafa tukuchengetekwazve na mataka. Ngatishandei na mataka. Mataka haya yedu yachiri musikana yasati yamesherwi na wantu akawanda. Tengu tishandise pasi, tiraramise wana wedu. Wana wedu wari kufunda, ngatisamirire guverno kuti mwanangu afunda anozoona basa kupuwa na guverno. Wantu wazhinji wakafunda pasi takapasiwa na mari. Wana wafunda ngatiwafundise kuenda kumunda. Ii nyanyanyanye guverno ikataura zvakurima zvakurima, ngaafambe kuona ndiani ari kurima. Nawe kutaura mugabineti guverno ngaifambe kuona ndiani ari kurima di verdade iano dei. Waripo wakamirira kuti ndinopuwa mare na guverno, inini ndimirie kuti ndinopuwa na guverno. Guverno inoya zondisikina ndina 3 metro za kufamba, ikazondikuba ndinoenda. Ndizvo zvangu ndinotaura chete kuna shitatu.
0: Mavereketa imwemwe munozvo muri kusima zvakawanda. Muri kusima chino chii?
1: Ndiri kusima mirichi. Mirichi janda gore ino ndakumpiretani 100 planta shuru cha miti emilichi. Mipurango ndina meyo ikita. Mipurango ndikuitira kuti ndikazoita basa rendinoda. Ndinoda pa vijau, ndinoda kiriasao, ndinoda kutengesera wamwe warimi, ndinotengesa. Ita mee ndakuwanzira ndimu dzina mari. Isusu muno Musambiki muno takuziwa kurya. Wantu wese wangasingarye sarada waiti mashizha mawishi na wembudzi. Mazhinguwa dzino ndiyo sadza ikuru kuna wantu wese. Ashote sekukanda ndimu. Howe inoda ndimu. Nyama inoda ndimu. Bakayao rinoda ndimu. Ndakagara ndichiona kuti zviri nani nelaranja na ndimu. Ndimu dzina mari, saka ndikusima ndimu.
0: Ndizvo basi zvamuri kusima?
1: Abhakatera ndikusima. Pamunda pangu mukasvika eshikola para wantu.
0: Muno here munoshanda navo mukati mubasa renyu?
1: Ini ndiri ndega. Soshanda kuzotenda zva wana wangu watatu. Ndaichema kuchemera Mwari. Senino namata kwa sembelea didezu Afrikana. Ndaichema uchemira Mwari azondipindura. Wana wangu waregera kumwa wawiri umu alikumwa mashindi kufamba naye munzira kuti nimupindise nzira yakanaka. Wana wangu sendiri kutaura si iona akazondi swika nguwa kuzondibvunza kuti papati kachera mataka pasi yakabuda pasi mataka ndikachera na badzi yakabuda pasi mataka yari kununka mari ndikati wana wapona ndikushana na wana wangu zva ndikwadzidzisa ndikwadzidzisa komwe ine simba rikuenda wakaziva ndiwaregera
0: kukomba kuti mwari vakanaka vakuziva kuti kurima kakanaka
1: vari kuziva poriki vari kugarawo na mare muborsho umwe wacho uya tenga mbudzi ipo ndakamuzwa chitaura kuti ndoda kutenga mbudzi ndikamutuntudzira kinyendo chimetika kutenga mbudzi inini ndotengawo yangu mbudzi iyena kutenga mabata inini ndotenga mapilu zvese ndapasa iyena tisara nazvo zvese ndikuitira kumugadzika pfungwa dzake pasi
0: vana venyu vese vari muchimoyo muno
1: vari muchimoyo si wese ndavaendesa watatu wali kuzembe kuonerera projeto zedu umwe ndiye ali kugaza ali kufundisa profesore wasikana wali pano wairi umwe aifunda bera umwe ali kufunda cabeça de velho
0: uri kuita uri kujijisa wakajija mabhuku api
1: uyu akadzidza ja educente porque akaita física ja edutori ii ndikuforomari wamwene wasikana hawa umwe uyu akuda kuita technical depot de prosimo ano umwene uyu ari kufunda zvaagrikultura pakaita 3-4 ano tambe ari kukonkuruira yese mari iri kubuda kweneyo kumina chitoro
0: muri kuvajijisa ngo mari yekurima
1: mari yakurima wakubhera inopaga 3-200 womuchimo wemuno inopaga 3-800 zvese kurya nguo zviri kubuda mumina chitoro
0: wamati uri kuchijisa mati uri mugaza mapoto
1: uri gaza
0: kona ikweyo makamujijisa imwemwe mwana udakara kupedza ngondava yekurima
1: si ndakamudzidzisa primero ndakamuendesa centro katandika centro de padre mazimari aribuda muno kubuda kurima kubuda kukatandika kuuya musidade wopedza desima segunda uuya kuno kuenda paupe ate kunkuruiri dottoramento totsvaga basa uriona nyanyaya ya kurima chete
0: wakatanga kushanda rini
1: gorelino gorelino
0: saka munoti mbururu makuwa nditi
1: ndikurumbidza nazvo mwari nyaya yangu muntu wese anobereka atendere wana kuti watambudzike asi ndatorerikirwa mutoro porque ari kuzvirikisa ega pakuata ari kutsvaga ega awa wakomana wari kumunda watatu wari kudya oga wari kurima oga wari kuzvirikisa oga pano ndasara na wasikana wairi na warapazhi wawiri ndiwo wangu ndikuita dispesa
0: vasara ava munofungidzirwe kuti chido chenyu vaizoti vawane ripi basa
1: umwe uyu seinini ndina ndau musikana ari kufunda zvaagrikultura ndinomuendesa kumunda mukomana muzukuru wangu ari pano akaita desima segunda ndakumuendesa kumachazi asigirilitsi sidad porque inini ndakareformari ndiri lepsisha midziyo yangu yese ndaishanda naye ndakuzosiyira iona uyu tekinika wasaude tasiyana tikazorwara uyu anotibatsira uyu musikana wakurima akashota uyu zvakurya teknika anopasiwa na murimi agrikultori tikada kukumbira pfungwa kuna purusori tinokumbira pfungwa kumupurusori kumaputa tinoita sei
0: zvakadini kunaka kujijisa vana
1: wana zvinonesa kudzidzisa mazve zvikazopera wanawo wakagarika wakaziva kuti ndakabarwa iwewe babacho unochinja paupenyu
0: zvapi zvamuda kusiya imwemwe maererano nobasa rimuri kuita dzembe
1: inini kazinji chitadho ngaindifambire kuzondiona zvendinoita papfungwa yangu ndikakumbira chiro kuripo kukumbira chiro rukukakanda pabuwe kuripo kukumbira chiro kukakanda pandimo ndizvo ndinotaura kuchitadho ngaauye kuzoona zvendiri kuita zvii zviri kushota kuti ndiwanzire
0: maida vanani kuti vavuye kuzomuona
1: komu mutemo audarikire murambo po chef du posto akaita runyao visita kumutunga miriri ndakakumbira ine kuna chef du posto ndiri kutsvaga makina kuti azondicherere ndiite tanki reservatoni iona kandaira kati isusa tina kundisoncho kutsvagira makina indakazwa tauria ndikati ndinotsvaga inini ndikaona ndakonerwa munozondipasa pepa kuti ndizoendese kuti azoziwe kuti munthu uyu ali kuatenderwa na guverno kuita izvi na zita renyu podi kundibatsira ndakataurira machandina kumira wakasaita iona ndinoenda kutsvaga kukataura na administrator ndikapedza kutaona administrator kwandu akareka kunditenderi ndinouya kuprovinsa kutaona guvernador primeiro secretário do estado como ndiwo machi ne ndinotaura secretário do estado wakatikonera ndinozomirira zuwa rinozouya presidente ndinotaura madata ese ndinofamba aya ndinonyora narimwe zuwa akazouya presidente nozovabvunza kuti ndiye akuti ndakataura namwe ndiye akuti ndakataura naningi ndiye akuti ndakataura nawe kukeshari era kuwa kurijiri pfungwa dzawo ndinofamba munzira mezvo
0: api mazwi okupedzisira munawo kuno varime
1: varime oye ngatirimei wana wedu ari kudzidza shitadho aizo akwanise kuapindisa basa vanthu wese iwewe baba ndiwe shitadho panyumba pako ukafumira kumusana akuenda kumunda uri kutonga naye kupasa purubhulema shitadho shitadho wanthu vari kutonga iwewe uri munthu asikumbira kubetswa uchiitawo wega ndizvo ndinotaura kuwarime ngatisatambe na mataka takapuwa na mwari
0: siyanye numero yenyu yamunoshandisa
1: numero yangu 86 25 85 311 84 92 84 49 9 repito 86 25 85 311 84 92 40 9
0: tabonga saranjana shone
1: Horacio Jaime Minas
0: vapurukire munodika vo radio Msambiki tinowanika pa FM pa onda media no mu internet isu songo kuti basa redu njakuita mabhoyo basa redu njaku zisa masoko nozvirongwa zvimweni zvokusiyana siyana mukati muverere radio Msambiki zvatingaita panongo zvokuti timbozwa vakabarwa kare maererano nonguva yatiri kupona zvino kuti vanoti kudini baba hazina
2: inini ndinoziva Agostino José Luis Dias
0: baba Dias tadivanazve mukati mozuva ranyamasi munoti kudini imwemwe nyika yemosambiki yakabva kukwanisa 50 naposa makore rusununguko imwemwe makazvionavo kusununguka kunyika ino
2: ndakazviona bembembe mesmo como zvakaita como taigara kareko nanyamasi uno zviri kuchinja maningi magarire ekare nanyamasi uno kuchinja maningi tingaenda kubata ngekuita muenzaniso ana ekare neana mazuva anono zviri kushana maningi mesmo ne pekutai kuita respeto iya izwa kare kare iya kuti shagara kanyiyo naino iyi ikusiyana maningi vana wezvino izvi eba chibasa mesmo ndokuti kumubvunza kuti ai ngatidai ngatidai autoti aiwo zviri kutrapasando sutaiiyo itembu yako tembu ino yandiyopi yekare yachinja nta manera wanaasi takabahwa kare kare kuda kuti zione izvi kumo zvinoita tinosana bate munhu unogara kutema chi ndoita kudini mwana uno kuzwa azvi ningadini machiko kumuti taotro tembu na tembu ino yandiyopi yekare kare iya manera takadzidziswa isusu nekatagara kaniyo nezvino izvi kusiyana maningi mesmo
0: zvakava zvakareruka here kuti nyika ino isununguke
2: eya nyika ine kuti isungu zvakatipfadza maningi kuti taparti imweni na taadzvinyirwa makorono zvino izvi zvatakutonga tega tega takuziya kumutinorarama manena kare kare era kolono padodo kubasiya ora waenda mukadia uwo susungwa mazwa nini zvekuchinja brigi takutonga tega susu zvakazwa eli libotera tera iuzome ndiye yakaita kuti aitidini tigata kasununguka
3: zvisinei zvese zvekuti zviitike ibasa guru rakaizwa mukati munyika ino yemusambiki pakugogomera kuno maputukezi kuti vabude munyika ino vaende kunyika yavo makaiona imwe muhondo yemaputukezi
2: ya stende singu inei ndanga ndinokinzi ano inini ndakazvisisitiriwo manya ndakazvisisitiriwo na stende singumo paratenya manyanga ndinoona nganokinzi ano
3: tiri kubhuya mustende singu kusununguka kwenyika asi munoti maiva munogumiro makore nemakore mashanu kubereko zvinokomba kuti pagumiro makore nemakore mashanu sure nwenu makazviona zvaiitika
2: ndakazviona zvaiitike zviya vanga pano kushupika maningi kwaiitike iko tempiona iyi kare iyai mazuva ano nhanda taakutonga tega taakuzoonawo komutinoita mazi ngokugarira kwene koko anhu vakadakara maningi kuti aita tasununguka toone zvimwene ndizvo kuti ndakazoona ndakazvasisitira
3: rapi soko romoda kusiya imwemwe kuno vana baba vana mai majaho mazuva ano kakurutu ngokuti vano mazuva ano tisi tinodika kutizwe mupango uno kuziva kuti zvakambotangisa kudini zvakabvira papi zvinyi zvatinodikana kuita kuti nyika ino igare yakaterama
2: ya apa pirigunda yamandio pasa ino iyi ngekudari inini kukomparari timbu dzino idzi nedzakaridziya izo zviri kusiyana maningi maningi mezvo inini kuda kuona nekuchikora ii ndakaita mudzidzisi ndakandata reforma hangu ndiri reforma ando makuda kuona magariro ako nemafundisiro ataita isusu nenyamasi unowu chinja maningi mezvo ndingamupasa kana kuti ai kuenzanisa kuti isusu taenda kuchikora teikombiriri ungazwai nyamasi unowu paita kudari taita zvino izvi nei kuchikorewo watoendewo chitaizwa itaitepese trabalo parakaza dziyadzi mazuva ano kazhinji hazvioneki sokundoguma mbiri yebasi watotopasayo epao kufera wakona kwakufera umwe vaviri isusu iyo tofera kufera mezvo zvino izvi mazuva ano nei kufereko kushoma
3: ndimbomubata muromo ndaida kuti ndizive kuti muri kuti zvasiyana pamadzidzisiro aizwa kare nomadzidzisiro azvino zvinokomba kuti nokusununguka kwenyika munhu wakuita zvaanoda
2: pachangu nokupiya zvakasiyana mani kuriki foroma yakona yemajuventud zvino izvi neyakarewo mani yataigara isusu zvekusiyana maningi mezvo siyana kuriki mwana zvino izvi kuzwa achazi vese mwana wakabahwa mezvo tembu dzino idzidzi unosiyana naye maningi mezvo kuriki ne kuda kugara pamuzi kuita rispeto iya kuti paguma akuru asharukapo purupuru togara kemitu kuda kumubvunja akati painini ndinogara asii mezvo ndakarege susu taipanga kuti izvi izvi hazviizwi munhu waigarawo forma yakugarawo kugara kuita munhu wakarongeka zvino izvi iyi zvakusiyana maningi mezvo zvekusiyana maningi
3: mungatibhuira here kuti kuzwisisa komaita nguva yokare kaibatanijavo nokudzvinyirirana kana kuti maizwa ngokudzvinyirirwa
2: kasi kuti ukuzwa ngokudzvinyirirwa puriki sistema yekare ino iyi handizivi kuti ai pamweni tongachinja ngemaitiri akonewo puriki isusu tembwe ndakabahwa inini murana musasenda iumo kuzoguma muna stende singu ati muna wetenda te taiona kuti ai babangati ai apaiti kamari apa panoita zvino izvi munhu unoremba ateiwo kutobata purubata naavhese iyaiwo kuti izvi ngizvichinyi munhu kumubvunja u kuti ngati chinji oita izvi mwana achatendi oda basi ini zvaangoda kuziya zvini zvaangoita basi ndo maite kuti ai zvikusiyana maningi mezvo unga mne mwana kumfunza kuti ai enda kwakati kuyai yakatepa ini ngaenda iyo ndovo kona iyo ndipacing mitigashi kuti ndahamba maningi ndipacing ngakuti kuda kuti unga tumbadali sasa ukata mpaya singu iyo watubadana naye kuskola tayi Jesus taende kona iyo mwana zvinoda kuti aende kuskola mudoko tekupasa lunch usina lunch zviya lunch ora anchaende kuskola ndinogara angu nda uchinja maningi forma yakona iri kunetsa kuda kuti unga zviunga zvoda kuti zviri kuchinja ngendaye para kista ye ma juventude kista ni baba ni mune mwana mukadzi akadzi mazuva ano ane kuda kuti kungada ne kuda kuti mudu kuda kutaka padoko mama ba watopinda basa na pinda basa wamtakire mukadzi iwo isukare kare taipona mane yedu tenge tino respect zvinezvi kusiyana maningi mane naona kuda kuti ai tizvikande murinya kwazvo zvakunesa maningi unesa maningi mizvo ne waende kupolisia unoende kupisa mwana mwana wangu uno munditsa kuti mwana wangu uno magari murinya utozvika kuti papa mashi mwana uno gari murinya mungei mizvo agora mashi papa ngei mizvo muta unesa maningi sikaya ungati mwana wangu uno andizwiri unanga kuti itanga ichi ikone waite tenga wati mushapura padoko kuti agari murinya mazuvano zvikunesa azviti kubvunza watopfunda pano papo watamunda kuhudu kuti esepai epa komustafaziri mustafaziri benta ndiyo foromende kuti hapona apo tikupaona maningi guverno kupaona maningi mezvi kuti manera ano aya tiri kukanda ana kurebesa munhu usikazivi nechi chanoziva pana enda foromene iyo aiti ndipoyu foromene munizve yanoona angu inini ngeukanda mari pamberi mari pamberi enda uhwiro unonga uri sure chodo kubasepa amuna wadhezhi apo amuna wasimkuenda apo amuna warefresh wapo gora mwana foromene azviti munhu uda kuti ungamudidisie foromene azviti ta foromene ineyi aiti ta refresh kuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzik ungamudo kudume dukare nese maningi unufana ne maningi po ni ambiendi fudi ni mbairo umudini angaenda pa vizinyo hapo ndo kuona zipona hapo mesma coisa então forma ne pra nini yango totia isusi andwe kare kubata mavese porque mwana kuzwa achazwe bodu kudini ne wadini ne hama hama zako dzula budi yango zaipa ii yenge tempinu ii tempinu ii andiopi agora tempinu ii andiopi forma kone irushada shada maningi mesmo Aid, nem murumu u mandam u medi transport. Mukuru wanga u mumukuru, garanga buda upon the garebo. Mano to garebo no garebo mizita. Zamazama pakadire pumkuru gara, wano ndebu, wano imvi, asa buribu. So I papa sent aid. Ta for many aid. Ngati pangiana, govern them being gai pango tembe mpango tepa, eating as we. Isso em casa said muito no cara bem agora mungate deixa aba deixa esse aqui é tempo dele tempo quando engibe tempo quando eu ponho juros said então dia fomos de indo tipo nabo gaba nasirgo para gente garé josu ana ter respeito nem com uma base tempo ter respeito chefe de chefe a curtir o homem o aba nem andi porque ainda gadi jamanin chefe chefe Respeito, agora jogando a Mari Bambeiro depois de Azid.
3: Mas como que pedi Sira?
2: Mas eu que pedi Sira em Nini.
3: Era no Norsununguco. Papo Nika e Noigari Sakanaka.
2: Nika e Noigari Sakanaka, Angati Batane. Tu Batana Kamari Sus, o Vira, Ano Punga Mireu, Nesu Tambesu, Matibabao, Nesse. Batane porque ano tukua kanda mnyato maninga anukura se mutemo ngao batane mutemo wa baba ni ukwazi ni ukuzote ngao batane anaya gari mulinya porque juventude ndiye seva danasan tinga posa anano haya Ana noreba base guzio wiru wanao. Tongozwa nolewa chenjevu. Tongozwa nolewa chenjevu. Iwekabu, tongozwa nolewa chenjevu. Ndiona ngoma
3: hii. Makamu ziwa ya mwemwe shilipendu.
2: Ndakamu zira shilipendu kwa mnyava central. Mara hula wakafu.
3: Zwaka naka tinoti sara njaushone ino iradi Mosambiki kito divana zungu kufamba kutu.
1: Doro.